0: Saa kasa nketenkete a yedase saa kasa nketenkete ya na ewofu echi no dakro yebeti o badako yeden ya yebeti saa kasa nketenkete no kanze unya kasa wiya na asa odia memfe na kasa wiya na
1: a bo chi o chiri ba
0: dakro yebeti mami enkomra. Hello, good morning. Hello, good morning.
2: Pacho, good morning.
0: Would any baby are offering free?
2: Pato, next time, bad akum. Kruba.
0: Next thing, you want to pay?
2: A waste region.
0: All right.
2: Yamo abaso, mapambo mokisto. And a mangana. Mishamopa. Awalin is cool. Bada bakuya. Yokosa wanuma, ye pa, and say, and pa, this year. Needy can say. Ebra wo hu ade wo wo pati na ho na wo ka no uti me ka kire wo se me de sa na me tia na mi wa nso ade na wo te sa no enye emfanti nso nso me ye both sides ni nyina wo ba wo ba mu obi tim ke se me de sa na me tia ni na sa na wo tia ntia ntina ho ya nkozi bere ben bi na me tama me ni wo hia no nso na wo te sa but wo be fie no wo yisu ba.